0: Embeza okwonona toyina gwokosa nawe ogenda kulaba okutakabana kwo kozo takabana
1: biseera bya COVID
0: kumayonga china na munana kawumuze mukagafa mabusoga royo mumbere fanagana bwetyo baganda bafemu enna bagenda mu kkooti nammwe tusaba Katonda akulembere ensonga zammwe mu ssuno mwe tuwangaalira mulimu abantu abawangaalira mu nsi muno nga bali confident nti embeera Allah gy'abataddemu bagenda gibeeramu ebbanga lyonna abantu batono nnyo abayigira ku bannaabwe bayigira ku bannaabwe taatawo akaddiye ng'osemberedde musayi osemberedde mu kifo kye yali alimu agenda kuddaluddawa bw'olaba eyali alina amaanyi ng'olwaleero bamwogerako olw'omusajja bamuyitanga Musisi bamuyita Musisi kubanga akyaliwo awanga ya saidi ye wakiseeyo mu kikoola eyo jjukira yanserekerako ennyumba yange gye nasobola okuzimba mu nsi naye nga alina amaanyi ng'omulimu gwe akola ne mutabani we bantu babiri nga tasobola na kukwata nnyondo otebenkedde omazeeyo abala Allah bw'atwawulirako obulungi n'atwawulirako obulungi bw'ayina Allah mu bulungi bwe oyo atabuyina olabanga omuntu wa wansi oyo atabuyina ng'olaba kati gwe oli wa waggulu ogenze waggulu nga bw'olaba amata tetwogera mu mbeera ya kwogera bijje muli bakolimira naye gamba lowoozanga nnyo ku nteekateeka za Allah kivula nabbi Muhammadi yavaayo ebbanga lyonna n'atugamba nti wa khaliqi nnansa bikholiqi lhasan beeranga mwegendereza nnyo oyise bulungi abantu ate obeere ng'olina empisa omuntu yenna anaawangula obulamu bw'ensi eno n'obwenkomerero ateekwa okuwangaala nga bw'olaba omuliro omuliro nga baakakuma essigiri oba baakakuma ekyoto omukka gutumbuuka waggulu ne gwesookayo naye ate tugenda muli ate okufumba emmere amanda gano gaba matono ku ssigiri gafumba kyayi gafumba ebijanjaalo gagoya akawunga omukka tegusobola kubeera nga gwokya wadde kasooli mu nsi muno kye ntegeeza kye kitubeere bakkakkamu ng'oli wa kitalo naye toli wa kitalo gaba omukisa ogusooka gwe mwennyini nabbi yagamba ebigambo bye kasi n'agenda kigenda kusomesa wairo n'agamba Muhammadi sa salama yagamba nti la yuminu ahadukum hatta yuhibba al akhi ma yuhibbu linafsihi weteekemu omwoyo gwo ky'owulira nga toyagala kikolako wallahi weegendeezo kikola ku balala ky'owulira nga toyagala kikolako weegendereze okikola ku balala toyagala kubba lwaki obba banno toyagala kwenda ku muwalawo wadde ku mukyalawo lwaki oyenda kubala ba banno musajja gyanagamba mbaka namugamba nti ya rasulallah mbadde nzikiriza eddiini nogikiriza naye nze gwolaba njagala nnyo obwenzi singa onzikiriza n'ennyenda nze sirina

mutawana njagala nnyo obwenzi. Nabbi n'amugamba olaba otya nga benda ku maama wo. Ne mwaka ku maama wange yomuttirawo. Ate olaba otya singa benda ku muwala wo ate awo nfiirawo. Kwegamba gwe by'otayagala lwaki ate obikolya ku banno. Ne mu buwangaazi waffe bwe butyo n'ensi etumalya mu bwereere. Oyinamu pulogulaamu ya kwebaka nakulya nagenda mmanju. Beera mukakamu, beera mwegendereza, toyina gy'ogenda kugusa nsi eno. Ogiguse kubanga singa kwali kuwangula, abaatusookawo baali badde bagiwangudde. Ne wallahi tebagiwangula. Mayonga 88 kawamaze mukagafa Mabusoga Royal Program dawa mukanyomerawo nga tukavuddemu. Tugende butereevu. Ngana gamba nti tuyina eggoolu yaffe eyasigadde. Tukyayina ensonga 10. Abawuliriza ba leediyo eno ku 88 kawamaze mukaga famma abatuuliriza, tukyayina ensonga 10. Gwafunye chansi nga wazitegedde okuva we twatandikidde ku lunaku olwokutaano n'olunaku olw'emmande leero lwakubiri. Tuyina ekigambo ekiri mu ddyo ekigamba nti nadio fala yastajibu Allahu lana, oba mala na nadio Allahu ta'ala fala yastajibu liduaina. Tusaba Allah natwanukula. Tubuuza mala na nadio Allahu ta'ala, dua tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fala yastajibu liduaina, Allah nabiranga tayanukula kusaba kwa fi. Gwe mulama gwaffe gwe twatimba waggulu era gwe tutambulirako. Era twalaba nti omumanyi omu ayitibwa Ibrahim bin Mudham bwe yatambula radiyallahu anhu bisuuqi albasal, bwe yatambula n'agendako mu katale akabasal, abantu baamulaba ng'omumanyi ate munnaddiini, ne agamba nti fajitamaa annaasu hawlahu, abantu baamwekuŋŋaanirako ne bamwetoloola bamubuuza, bali ku midaala gyabwe balaba embeera tebagitegeera, ne bamugamba nti owange yaba Ishaaqa owange tata Ishaaqa maala na nadiullahu ta'ala fala yastajibu liduaina, dua tusaba Allah tabaraka wa ta'ala nabiira nga teyanukula kusaba kwaffe awe tuli. Kyava bagamba li anna faka kyava bagamba nti anna qurubakum, mazima emitima gyammwe matati bi ashara ashiyai, jafa n'ebintu 10 kyovola abantu saba Allah nabiira nga tatwanukula. Twagamba ekisooka alafu tuyagambe ekisooka alafu tumallahu ta'ala mwategera Allah tabaraka wa ta'ala falamu tuaddu huquqahu, ne mutatuukiriza byabeetaaza buvunaanyizibwa bwabwe. Zaamtum ekyokubiri annakum tuhibbuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama, mwagamba nti mwagala nnyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wataraktum sunnatahu, ne mbeera nga mwava ku nkola ye. Twakirabye. Tugambe ekyokusatu qira'atul Qur'an, qira'atul Qur'an, musoma Qur'an walam ta'malu bihi, neti mujikolerako. Nyo twakirabye olunaku lwajjo. Kyetuliko olwaleero ekyokuna kigamba aqaltum ni'imallahi falam tu'addu shukulaha. Yabagambe ekyokuna aqaltum ni'imallahi, mulya mufune ebyengera Allah byabawa, Katonda mwabawe ebyengera, walam tu'addu shukulaha, nechina kuwaza walam tu'addu shukulaha, bwe mutuuka okwebaza mwebaza bitonde birala Allah titumwebaza. Ebyengera Allah byatuwadde bingi, naye okutuuka okubyebaza tetumwebaza mwana wattu ate twebaza bitonde birala. Tulaba olwaleero abantu basala naye nga tebasala ku lwa Allah, asalira mmoloka gye yaguze, nasa nagula pichipichi oba nagula emmotoka, nasala embuzi oba nasala enkoko, najimansirizaako omusaayi boda boda yonna
oba obe modoka najimansa kwa musai. Na vira angatasaze kweba zakulwa Allah, ate Allah angatugama nfaswali li rabbi kawani halu. Bobeira nga osala sa sala kulwa katonda ni Allah kuwadde chengera ato sali derubali. Allah kuwadde chengera osali derubali. Allah bawe biengera akatum ni imallah. Mwine biengera Allah biatua ni falam tuaddu shukulaha. Tetumwebaza Allah tuwebaza bitonde bidala. Tuwebaza bitonde bidala. Bituhiro msai, chakula bidala ukanchikuongere. Allah nakuwe chengira, mwalao natuko kufumbirwa, nga bikira, nga talaba kumusajja yena. Nafuno msajja amtute na msinga ananga bikira. Singawe, aiti wa senga wa mwala, bia mulikeo simamba wa mwele kiri, na tukeyo, na singa ananga mwala abade bikira, na jana masuka, nga jata gana masuka, mutakisi na agarita, mwala wa fabade bikira, ero msaiguguno. Okweba za katonda, okweba za katonda, musala wa mbuzi, ademu kulia wa shiriki. Chino chokachokachokachi akola, ono senga umwana chakola, ogoberera omwana wa mwanyina jagenze mbufumbo. Chiriko kolimirwa kwa Allah tabaraka wa taala, la'ana Allah, Allah ya mkolimira. Wagenda mawele kile paka mchisenge, abu zeka tichata mrecha bebe biti, avewene suka zituwa lobo bubi, tokiri za kubba suka zongo tegira. Yo senga tabimu kwa atako, na biaziza, sala salama, omutye na yakolimira omutye na jama lobozi ajje kigambo kyonna mu kisenge ekyabantu ababiri obo mchalo msinganyo tya obo msajjo msinganyo tya na biazizo okujjaye ekigambo kiteeka mu ddiiro niyo labanga abantu mwana tibakya inansonyi tibakye faako oli na jana aleta ensonga mu ddiiro zajja mu kisenge nga wabira ewa sengawe ngo msajja watu chaina cha muyamba. Simo yiche ngeira muko lira. Ni ingarishi shalia wendabi achitunu lira. Mbele farangana wete mulai niye njini nga tujitunu lide. Gwelote eke duwa senga kuwele kira msajoyo. Alitama ulire tiomwana fafanda wadi. Nemugenda mkwewa za katonda. Kwa nabi agenda kule tomwano obu waloyo. Kuna kule nkomero. Nga mwamba ze ngule. Amugambe uleleza abantu wabiri mwana tumufamire yo. Ye chechirabo Allah chiawo mwana afumbidwa nga bikira. Chiamua. Neche unyisa. Amuwade chirabe che unyisa. Okulaba antigwe. Ate musaze okuleta mbuzi. Kuba lubale mkasaba gamba kusala wo mbuzi. Musala wo mbuzi. Endusi. Teza alangako. Nemujirianga teri mumunyo. Abantu bachalie mbuzi ezo. Wakati makoti, amini wakati makanzu, wakati mubikaya, wakati mkofira, bachalie mbuzi ezo. Nebagamba twali de mbuzi ya mwala wangi. Bajiria mchama kuwati bajirala asa. Allah kuwade chengira bajosi bidi. Webaziza bocho katonda. Olimwenkanya. Allah tuwade biengira abi. Netu webaza. Bwetuwa tusima, tusima lubali, tusima bitonde bidala. Allah wakuo mwanomu biabulijo. Allah wakuo abana ababiri, nobiraba angabinene nyo, nobikuwa nobiwa weza, buwa mkasa, abu mkasa ya bagaba, Allah ya gabomu. Bwemuta avemu, nono ya mwe, bwemuta avemu, kwebu zaabuza, Allah tabaraka wa taala baba kuwade chengira beirango chumweba za Allah. Wewali okweba za mwebi tonde bilala. Allah kuwade chengira beirango mweba za. Allah kuwade chirabo cha mwana tuwalo mutawana Allah omweba

0: byengera ne twebazamu bitonde birala.
1: Bandi mu Kampala kuli wentu kabambuza kubanga
0: era ebyengera bingi Allah byatuwadde tubyebazanga bwe twagala.
1: Tondo boy wango bonensi mu
0: byonna ebiyita mikono gy'abaddu ne bijja maaso go eba nteekateeka ya Allah. Kwadde wallahi wa innama Allah nga akimanyi era nga akinamu olukako lwe. Nakiyisiriza muddu yenna ne kikutuukako naye toyinawo omulabiramu wabula ggwe okulaba kwo olaba oyo akuwadde gw'olaba yekka tosobola kwebaza Allah. Allah bakuwadde ekyengera kimwebaze. Togenda genda mukwata mu ngalo mugamba nti Katonda wange weebale era nze Mariyamu nzize wano, Kayimona nzize wano, Robert nzize wano. Togenda mukwata mu ngalo wabula yagamba ekigambo kimu wa khaliqi nnansa abantu bayise bulungi. Bwe mmanga nakye nkwawulidde ng'abala sikibawadde abantu bayise bulungi. Tokakanya muntu yenna lwakikula kye olw'okubanga olaba Allah akuwadde obuyinza akuwadde obuvunaanyizibwa. Buza abantu toli wa kitalo twakati ofuuse MP kati oli wa nsonga oli wa kitalo mu constituency yo naye toli wa kitalo mu ggwanga lyonna. Abange Allah watuwe ebyengera tubyebaze. Bwe tugenda mu reality y'okwebaza ebyengera Allah byatuwa, mwenna abayiseemu mu bululu mwagudde ebibuuzo illa kalila okujjako abatono. Funa ekyengera ekyo lwaki obikola Allah ng'akuwadde ekyengera. Wali mutalingi center gasoa na kutemia osulo tudde osulo kanuna amaaso buli omwe nene ali kubunkenke toina gamango lyango mukyala ali kuleba nomala okulangiribwa nomala okulayira nolaga nti nogenda kwebaza Katonda wakati mukola byatayagala. Wakati mukweisa mukwebazanga bwoyagala. Bikwasaganye bulungi. Kubanga buli kyengera kyakwawulidde. Yagamba thumma latus'alunna yawma even ani nain. Allah yagamba thumma latus'alunna chobo manya Abdullah. Thumma latus'alunna yawma even ani nain. Allah lwakwawulidde kyengera kyonna. Agenda chikubuzako. Dumu Nabi sallallahu alaihi wa sallama
2: kulinga kunguma neyongera kasengo
0: ni ngo msara gwaka ngo guliye Saudi sawazin msana gwaka atambula sallallahu alaihi wa sallama adda wakanga twalika kulia abali yao Umaru Najja na mugamba nti ya Rasulallah oinao kwa kulia. Na mugamba ati nakala. Wenange sina kala ba. Enjala ange baruma. Neba tambula ne Umaru. Neba gende wa Abubakari. Owango inao kwa kulia. Ayene nakala bie. Enjala ange. Nange enjali numa. Na tambula. Neba tambula basatu waweze wa satoro. Batambula bagende wa musajja mukulu aitwa Uthman ibn Affan. Radhiyallahu anhu. Yadishwa diru. Ngoyo bali ba mukwano. Nibagende wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ekitulese mu musana guno oyina yako kulaga nti ewe ekyokulya weekiri kwa yali musajja mufunyi nga mugagga. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Oba nebaze nti ya Katonda. Pulira muli essanyu kimene nza kwebaza Katonda. Nebaza Allah tabaraka wa taala. Nti ekyo kyenjogerako saa zino nkiraba. Kubanga nyumba ya Bakari weli ndabao, ya Umaru weli ndabao, ya Uthman weli ndabao, na ya mbaka Muhammad weli ndabao. Kubanga natukao. Na ye, Bwatu kewa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mumusara pereketia nga nechivare sewo njala. Nenga baina stodwa wa mkwano. Uthman inalete biokulia. Na agenda bisi binebya mwesi manya batoke mchere kaunga. Emeri yabu yabu walabu baina chapati baina ntendi. Bibisi nga kubira nga bituganye wawu. Mchere chapati ntendi. Gobera gwentendo jirabanga ekyokulya mula mandhani sato sivu lukuke. Nalabako mula nalabako msajja lalimu lida anjani mwalabu. Nenga ine ntende nga nunji wezi nazitabikamu bongo. Ntende nazitabikamu bongo. Nakole chitafuchao na chitabulao. Tugenda kusivu luka tulimu mzikiti. Na chitabu labu nungi nye chifutavu chene bongo na habitabu kwa wamu. Na kwa tebi gati vye. Na alianga ugolaba awomero kamala. Ne juisi we. Nenga tebi njulaba awomero kamala. Ne gwenzo utasura bidia wanu. Katibatu uka wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bebatu uka. Fumani na alete biyokulia. Yalete ntende. Yalete ntende. Ezitu waru twaba. Lutoba ntende ibanga nene weti. Nga mpavu mkongo lugalo. Nenga ate egonda nyo atenge woma nyo. Lutoba ntende woma nyo. Nenzo kuwe iranga wano. Wano. Tewayo njaji singa nati nyo mpalu lutoba nga mabajina ade muduka. Nge nyirira atenge woma. Chikacha ntende. Vaku zetu ya zinezikaluba. Nenge rie gonda atenge kabulunji. Naba wana amazi. Yaita sani ya bu. Na chukuba wakati wawo. Nebali ya. Nebanywa. Bubama lo kukuta. Kwa mazo kulia. Amazi magari inti ngenjale bavudeko. Asita ya mayu gama anti. Otujemu amavunya mulubuto. Ngagavude mulubuto enjale bavudeko. Nabi sallallahu alaihi wasallam anasoma ayinu jemba denja gado bagamu. Bama lukulia na biyasuma haya magamba. Thumma latus alunna ya uma idhini ani na'in. Thumma latus alunna ya uma idhini ani na'in. Urojima Allah agenda tubuza kubiengera biyatu gabiri de biyatu wadi. Umwana magamba anti ya Rasulallah. Alma wa tamur neno entende ze tulide na amazige tunywe de. Nago Allah agenda gatubuzako alma wa tamur. Kwa bali ntende ya bei. Allah ya juge yako mkurani ntende jebalia. Ya juge lako kumchala ituwa Maryam. Na mugama tuwa huzi ireki bijithi nakhal. Tusakitu alekin lutobani janiya. Ye ntende Maryam jialia. Nga agendo kuzara Isa alayhi salatu wa salam. Nabo jebalia. Na binawa gamba thumma latus alunna. Yauma idhin aninain. Mwalu ye unya. Na gana amazi getumye dene etende. Na vyo Allah agena bitu uzako. Na binadamu na suma aya na wagama mbagambi. Thumma latus alunna. Yauma idhin aninain. Chobo manya. Gwewe na Allah gwaya ulide chengira chona. Allah inacha kwa ulide. Manya agenda chikubu uzako. Uruwale ilo wa sekuritari. Uwelo wa kalani ba sekulitali. Abecha ama. Ba sekulitali. Abali kumagombolola. Ba sekulitali. Abali kuzeero sizi. Ba sekulitali. Abali kumizikiti. Chengira Allah chaba wade. Niba kulonanga yegwe sekulitali. Yegwe sekulitali wa company. Yegwe sekulitali wa omunene. Yegwe sekulitali wa echalo. Ate watu wa kuchalo, igwe sekutale we chalo. Ne Allah agenda kubuza kuchengerecho. Duachi, kubanga, abantu bangi tebamanyi kuandika. Allah agenda kubuza kuchengerecho, kubanga, chokoze so kuandika. Okoze sa kalam, okoze sa peni. Esobolo kuchangala nye chalo chona. Allah jialaira, na gamba non. Wal qalami wama yastarun. Allah jira hira nagama tinon wal kalami Allah laira e kalamu eno jo stroke wandisa gwo chuse byapa byabanno gwo chuse ndagano zabanno gwo tereza ebiganyo okuterera nengo okozesa kalamu yo echo chengera okubeera ngo wandika abantu banji bali ebugungu banji bali ku prison zezenja ulo nenge kibatu sizzayo kuwandika kalamu zaabwe ziba wandika na wandike kiwandiko na mutayika na damu na wandika no okubi ekibanja kimu poloti emu ngerika abantu mukaga nenga no mkono gumu gwe guwandika ajja kuona takoli buli mkono gumu wa cent abange Allah agenda kubuza kuchengera kya kuwadde Allah tuwe byengera bye ne twebaza mu bya tetumwebaza Allah tugamba tu inta uddu ni'mat Allah la tuhsuha nibukira kumacha okubale byengera Allah byakuwadde la tuhsuha tusobola bibala no bimalayo kira namunana ka muzimu kagafama busogarroyo wallahi ani asobola okubale byengera Allah byakuwadde no bimalayo bwetugamba byengera Allah byatuwa mloza musente tulabawo sente tulabawo bana tulabawo bya busubuzinga goli munene ne Allah buli omwamu wadde byengera bya mwawulidde kivumbi oyogera muni mwaba togera muni mwaba togera miskini mwaba togera twaina mukadde wa fieri watu ali bamuita malagala Allah msasire yamale emyaka esatu nga tayogera miskini nenga alya yogera nga bagamba nti waliwo mkolo gwonna waliwo mbaga waliwo kuzika wallahi nga yasemba yokwogera mukwogera okusenekerevu ato confident nga byayogera masha Allah Allah namujja kokwogera yafata yogera emyaka esatu naba waliwo kumanya signature ze waliwo kumanya engeri wakola wati sign abategeeza kino twalina ajibu sura Mungu amsasire yafata yogera futa yogera miskini Allah kwa doko yogera oyogera chi chicho yogera Allah kutere do yogera bichibyo yogera gwo bilabange bya bulijjo byokwogera nenga si bya bulijjo yafata yogera miskini bamugamba ngaitakatu

0: Amidistrict ya Mukono eliye isaza lya Kyagwenge na kudo mwezi 19 omwezi ogu kutana mwaka ogwa 2007 era ya kamale miyaka jikununkize 19 mu magombe abana abashuika mbaku 20 bategeza anti Paul Kafero baba waibwe aye abenganda babeirenga babusabusa abana bano era nga kino kyaleteire omubiri ogwo mugenzi oja meso kubanga guzikulwa lwansonga ya kumana oba abana bano kitufu ba mugenzi Paul Kafero ne songa eyo gabana ebyobugege byo mugenzi byale kakunsi
1: ya yeah, ensonga da Paul Kafero dibele dikande lide mkoti ngeda ibanga iwamvu nge ensonga dino dilikuwa nga ditambula wetegerizi wakufa mkurono weyaso wale wakufa angafa mwaka gwanku mibili msambu mwezi ena kudomo zingai kuna
0: msambu
2: vale miaka kuminamuenda mibili msambu ya fira
1: yes wakufa yes. Nikuolo pako olu alero families didi nga diombagana family ya Kafero na dela abantu abechika nga baba na abamu abaso wale wakufa nga bale tira kuru wakufa nga tuwa likumagombe mibili msambu baso wale wakufa nga bala gaba na makumi ya bina msambu wawula atenga family koba kunti abana msambu na abachi
2: na abawo
1: mugenzi deni abana abana na makumi ya bili nga wawala antibachi tiba mugenzi pako olu alero wetu jiri wakufa nga tuka koti esobola kubanga eragira omukuru akulira mu ba pathologist omukuru Dr. Moses Byaruhanga asobola kubanga bajja bazikule omugenzi ono basobola kubanga wana bate basobola kubanga bakikola bamutole kweigumba basfune samples kino bajja kubanga bakikolanga bayambibwa ku police ya Uganda abali kikolanga bayambibwa ku police ya Uganda ni laboratory ejjo kubanga ekikola kunga ya government basobola kubanga bafuna obwerufu okusinzira ku mukuru minister Mukasera kano owa local government nga ono nabe minister wensonga
0: da
1: yasobola kubanga avayo yategeza nti bakoze kino kino kisoboka era nga yagemya milioni 12 basobola kubanga baditayo bafune samples bafunye ni DNA DNA abana bano basobola okubanga abona nokutolawo ebizibu ebiri mu family eno kulo kubanga family eno bala munaba mu kubantu abasobola okubanga bajiri aku ngo mugenzi Prince Kafero akaliwo mu bisera we yasobola okubera nga Alistair Mukasera kano tujiro kutuka Mukasera kano bana nga abana bene abamu bawaka inya ensongeyo na bwena muku omuku mwana bamweta Swaz Oswaza abantu basinga gobasinga kubanga bategera nti ye anoniza ino media yatusewo yakanti so anakulinga ku muzeyi omuntu yasobola kubanga afa miaka 19 inuma makusobola kubanga mutegera Oswaza ono naba mukubana ebyo bugega bya Kafero byasigalira
2: ya Oswaza abasinga baini bamulumiriza okubanga yatunda neitaka
1: era mbuti mwana wa waka
2: era nasinze kuva ku buzibu bona bona nabe nikwetegereza ngene statement ya katambike nabe ndi kubona na mwandu yali mchachi yakwa
0: yes.
2: Tinsobyo nayo ne yakolebwa
0: obona akatambia okwali ku kuidukira mugenzi Kafero because baserebo bonabona bakungana nga bali kuidukira no kusabira omoyo gwo mugenzi
2: akatambia okwali kanti Kafero mukufa kweza mwana go yalamira ndikino ni kino wabula na mwandu mwene nga Kafero ya kafa na mwandu kyasokera kuno kujoto lenda birwa mu nnumba ya Fulumiente nga Kafero ya kafa
1: yale kabana mwandu ikunu
2: anti wote yali maka amakulu agasi
1: uba muzika
2: aba bona video ya Bladina au uba muzika amakago yali ka ubana mwa bana mwandu butina mwandu yali yao yava Kafero ngaka ina kusuga mu igombe
0: omukaza atandi sokuiba
2: ya ida yako ntapaka andabira mu damu Luigi yadi tolamu ya jana do ya Fulumiente benga gako baba na ati baba imwande sendi mna kwezira chendina
1: au dinga amaka ga sana ogona gona ga enumba yagwa
2: butisadi no bolinga kumaka ga Kafero ni Kafero che yali kagafuka ekisekererwa na wendi kwetegereza level ya Kafero omusada yali legend omusada ayaleka omukululo nga na saadi no byaleka munsi ensi kabitwalanga isomo ene mbada Kafero disomesa
0: yes.
2: Na abantu abatagwa mugenza yebintu ebibale katibigwa bey buti police mukuzikula engu kuba court ni yalagira baide batuzikula engumba gomba ni baditwale mulabo buti nsubira bifo bibiri ebiri safe ebiri nokujamwa engumba gomba edo mugenzi Kafero tuno kuzije government analytical laboratories ino da government lab ya government buti yabayo ni ne kitongole cha police kibani lab yacho leke ya government but niga ni police buti yomo kula manikibwa akunga Moses Byaruhanga aliko ogerwako ono na atwala ebye chikugu ebye kukabira ndagabutonde ku kitongole cha police era mwa muidukira ni musonge gwa

0: musango gwa mole katanga ogwo ogwo ni atolandaga butunde ku mundu no musayi ono omukulu
1: Moses Byaruhanga.
0: Yes buti bali no gema engumba gumba dino baditu ali mulabu da mirundi ebiri era ni ndaga butonde dino bona amalo chikola batu batwala abana abo omugenzi bona batu samples baditu ali mulabu da mirundi ditia ebiri so bowango je mu government analytical laboratory ngayo abana bayino mutola police police labu erino mutola ku endaga butonde ne government yone mutole ku ndaga butonde eyo nambika yayisema mateka gatobwe gakoba butyango mbagumba da kafero dino bwe bamazo dizikula bali no kuongera oditereka kubanga tutu idio beka ali yabandi era bano bano bali joku abali joku vuluve inuma ba webayi kayigena kuzaifa bobango we kusoka fero ja complaininge
1: yoli
0: ja 10 years engumba gumba dino mulabu dino dino
1: nga bali kubukoba anti wali yabana abandi beba ulira ku ayenga bakali kuida mu butongole
2: anti zena na bele ndi kwetegereza ensonga edda omwami bya Luhanga ngategeza anti ensonga ikulu ensonga enkulu ya kufuna kagumba konka tujakuma bali kudeta chi
0: ndaga butonde
2: dino paka ngo omuntu yenaye navayo yakuba anti kafero yali baba wange tuida twa mtestinga twa bunova ndaga butonde digemagana aye ngo okusinzira kubana bano abakununkiza makumi abiri nga babita mumuna mateka waibwe Joseph Luzige bategeza anti mu family eno mulimu okubasosola nga bali kuba anti bo ti bana ba mugenzi kafero era kyova bene balumukira mu koti be kubirira enduulu bali kwenda basobola okubanga bafuna obwenkanya bona bafune ku byobugeige bya baba waibwe bana abana bakulemberwamu omuwala Stella Nantongo ategeza anti bali banji bali kwenda basobola okubanga batolanda gabutonde kumulala mulala atali mwana wa kafero abeme kuyayanira byabugayiga omugenzi
1: byalika ekizibu kyo nacho nakiri sumbwa abana bano byabugayiga baba bwe yali akoze erina oidukiranga yali afuna yene erina Golden Boy of Africa Prince Joe Job Kafero Po aye muhimu ku byobugayiga omukulono byasobola okubanga aleka abantu abasinga tibabidi era baka enumba donadona kuwa olingire enumba donadona dirija odi cho dicho wabula amataka ge yali alina musadali alina amataka then tulina yali na mafarm agenda ulo agamuga kaliyo agamu abana abamu baga wamba
0: baga tuda
1: ni ba mama baibwe then twaba ni cassette dino cd nene mba au waliwo tabu odukira chagula nyera mu lwemba lwa dipo na zigala nene mbe dimu de bayi nga bayiram kati nga bayina okubanga basasula okusinzira kuite kale dibali na bene music
2: industry
1: yes benaiteka we wao nelia corporate dika basumbwa aye bayina mateka gabafuga ndio laida yakanta ize mulemba lwange ndikwenda million 10 kati abana bano bona bayinecho nani ayino kubanga abonekera mukire then ni omukuru liga sabana bano bali kujenda lineage ntia ize ni mutabani wa kafero chovu bona buli mwana avayo akuza akalevu yaida mu video yatanda ko kwemba ngani
2: buti rukwago ni bwana zaidi ekintu kine kya kafero kiri tuleka wangaifa abasaada waliwo ekibuzo ekiriwo ndaga butonde dikolebwe ngango omwana yakazalibwa
0: anti buti kiri kya mirundi ebiri kiri kya mirundi ebiri kiri tuwe mwedukira omukozi wa government yali ku commissioner wa education minister of education bamwetanga Jojo Pio bamwedukira bulungi Jojo Pio tiyali mugeigaino kiri awe wawe yali sente Jojo Pio yali mukozi wa government yagema abana baba bibi yali alina yabatu ala ku DNA engamulam yajokwekebezanga muzira uwe na iratia bwamalo okufa mukazi we akazi tibaswala mukazi wa manikibu akunga manjeri achamu yaje yagandikira ya petitioninga mu high court ngali kusaba family ngali kusaba court ili mbalagiri bakebeza abaranga bayikwenda kaibere mbazikule mufu ngai musadi yachikolanga mulamu so era bwaji okumalizanga kaya abaana abandi 17 abokuli yabona begeise ku family y'omukuru
1: ono ngabakobanti ya
0: ngabona bana bakiraiminga bati yeyi mwidukira omusango gwa mole katanga na mutigu katambula Henry Katanga oyali omusubuze ono yali mugayiga mu 2013 duzi yabala mwana abanikibwa kwanga Patricia Kakwanzi ni kubamu abasaba baje bakolebwe ku DNA ngabaliko banti mama waibwe baba gwe yali atandi soba busabusa nga kali kufa era kudimu ensonga ediko ebanti ndoza no ngotwele ku sente mali katanga de yalina mukazi we kuyasinzira okubanga amuita kubaba kuba mukazi wange ya mukubaisa yeah. Yako sa pisto ya muita
1: mm.
0: Buti bwana bakoba wavawe madobo za kuba ndiye tusoke tole abana kuondaga butonde ayi ngabali kulwana byabugega byamugenzi
1: mm.
0: So ensonga dino mwidukira Muhammad Mutumba omusango gwali male mabirizi ngale
1: mm.
0: Mabirizi yasumbuka nino musango
1: yabasumbuwa
0: ino ino so buti uyena bali bakola DNA test amazima galindi jona jona Jehovah ni jebuira chira yetuli bazaire ngoto era ko kokola obulungi
1: mm.
0: Tulina okulambika families daife abantu baife abana betuzalo ba mwana akakuria nze sanukire na basada bazala abana kuluya baba leta waka
1: obona nze ndio muko bantu abatekeriza mm. Mu kintu kya DNA
0: mm.
1: DNA dino dine bizibuka mara odinga family tewa na privacy
0: abyo mwana gozaire
1: data aba
2: bona HRDNA nze bukera ninge mu mwana ange ni mtwala ku DNA iwo mchalango nkuba anti ono mwana wo endaga butonde neraga anti omwana ti wange kiraga anti omukazi obo iro nsiba ku omwana nga ti wange
0: wali wo kubaliga
2: yes
1: bwabula kati family secrets
2: tuli kuogera wano aya basada basinga bakuziza abana nga ti baibwe
0: olio sochirete bulungi
2: abasada abasinga balina abana babasomeisa
1: kati
2: abana babatikire abana balina emirimo nga baidinti abana ba baba baibwe nabo aye nga ba mama mu miti mamule baidie kitufu
1: now ifetu ba bulwofu na mukazi ni wabanga ide no mwana oyo mwana mutwale nti uwo wobo likubanga okola care omwana kolachi muwe care 100% nga jowa omwana uwo obona mu busilamu tibekiriza DNA unless maybe ngomwana oyo yakazalibwa wabaye yakazalibwa then awekirizibwa aye wabanga atwere ku kiseera yatwala emyaka jawere ebiri omwana oyo bakantu takola ki kuba mu busirambe ikiriza nti al auladil firash omwana wa mwene kitanda olichitegera kati bila bisigeti babiri ngaku okusinza kuisema teka wewe nawo
0: anje oyogere mu aspect ya idini
1: yeah. Kati nuwo kireta mu gundi ya bulido tichandibaye kisanira ekikuru chandibere nti oifa basada tuefeku because most of the times we are the problems nti watu watu mazo okuba nga tufa baleta abana abaki abokumbali aye singanga mba ndi mulamu nakanti abana nze hozaifa nti aha ekiramu change kiki kino kyendi kuleta nina abana bana wabula te kumbali naye akwa abandi bameka
0: babiri
1: owundi ali mu kyalo butambala owundi aliga
0: uzaifa
2: ekibuzo kikino okoze ekiramoti olina abana bana yavaya abana abandi kumbali batano
1: ati nkobye wabula naye ababiri abatamanikibwa
2: yavaya abandi kumbali kale abaswika ababiri bokobye bona baba gaita waida wente kateka ntuje tukole ndaga butonde bakizulan kabiri banaba nabo bero balanti baboti babo
0: uzaifa niko ndabukere kunje
1: aona kizibu kiri mu DNA cyo bona musa mtubijikire
0: uzaifa niko ndabukere kunje
2: abo kuziza abana batali babo
1: linda kukatono zaidi obona we baba le second the DNA results kuba kunti teli 100% eba 99.9% chegeza anti
0: badala 100
1: almost but almost why almost
0: ati uzaifa nikwendo soko we umusada ayemereere
1: enemereere se
0: wete mungaito bukaire kuncho okera kuncho wavya kesaga mwenda
1: oli kuidakola sawa
0: 10 oli kuidakola akatono ko oli kwenda family yebe bulonji
1: yes.
0: Katonda bwakuwanda kwa irusu yakuwa nobulam watobe ino
1: wafuna
0: wateka makago ngaye mwino gowata waka
1: alikubaliga
0: mwide mu baba abantu ababiri emize jali kusasulamu yakuzala kumbali uzaifa obasa adabali nobulu mikuria ngo musada ali kuri ayambale sati ndala ayambale empale ndala badoza bwire ayinga alisomesa abana paka ku university ayenda abana bebe bulungi
1: abana abali maka gani
0: obusiru obwa abakyala banasoni
1: leka
0: mleke mali yomemali obusiru bwa bakaire beife bukera kunchonga omwana amaze no graduating alikola tumu mwana ti uwo ndozo liba so kubya
1: mugusa
0: sifa nezo kubya mwaka fa anti ulirisa but lwachi twandiyenze nga mugenzi mechibewo iwa kubya mwaka fa na nyo kutoba kuotoba obugubi bwobitamu okubonerezebwa kuobitamu embera jobitamu okukalubirizwa kuobitamu byewerekereza nga ebyandi bali kutu obulungi oyemereze wa maka nga yabana boli kufirira tibabo
1: nawo katika nkobe echo singanga kitambula kicho oja kuyagana nga buli muzaire aino mwana taliwe kulwensonga da DNA gatukwe echo kubonera ku nti omwaka oguwere muntandika yago ni gulenga guwaku 2024 oyidinga buli yatwalanga mwana ku DNA nga omulaganga omwana tiwe buli yali atwala
0: wano
1: ne duzu wano
0: bya BMC yaga
1: nawo va ku BMC yaga ono omuge igono amweta samasi aswarukaga yena twajyo kumalirizanga bamukobye ntina abalongo tibachi tibabe almost abana bana
0: anti yabona obuzibwo bwa bachala
1: boti okati izangu nafuna no buzu ni DNA nti lwachi buli aja mu DNA bamukanti omwana tiwe buli aja
0: mulima
1: okutola kwa abantu otwanga tuina abantu 10 oyagananga abantu munana bona bona balika anti abana tibabo oyina kuona ovanga ku DNA kukoba anti abalongo bali tibabiri bale tabana nga bali babiri nti bano balongo bakanti onono uwo ono tiwo
2: abona wali omusada gwendidi omusada yasomesa abana bino bya serious omusada yasomesa abana bali mukaga kubana abana omukaga amazuma gene okumala okuba sumesa abana batikirwa omukazi yamukuba ati abana batano
0: tibabo kutikulira
2: abana batano tibabo
0: ndine kigamba kyentero okozesa nti omukazi ine nangona yendango okuba no busiribwe munize bwotegera ngo omukazi anize
2: babiyogerera mbusungu
0: aida kuogera ne kiri inuma olumi olutegera nti omukazi kyasinga omwana omuto kigere bunene yes omukazi no omuntu no muntu ate sigika chikubi kuchinacho tie sigamizi bwako zaino musada gwendidi district yebuyende omusada ono ni mu family team ana gawo olikufuna bulungi aye omukazi bweyategera nga sibye wo mwana ni yasoka no guliko omwana mu baba ati ah ono ni uzaifa omusada ange mwene aye omwana mulaye bulaye
1: nga mufere
0: omwana ali aganwa sigala anwa walaji atunze itake lye chikali maze omuno musikaka yalwana ina mugulike mu amugulike mu mwene maka omusada cha mukisa mu omusada yafa ngomwana akali mtu balwana kai muno mwana gobawo busika aye omwana bikola byakola totally tubifana bya bene baka. So embera abasada je babitamu tutudemya abasada asobola okubawa okubaliga
1: na abasada nabakazo bitamu bingi
0: ulisa tutudemya ngazizo okubaga abasada bono okubaliga
1: tuwainza babaliga
0: tini foto tukirire ino tuzala kuluya oliko vuna bulungi but sometimes factors edirete no musada okuzala kuluya disona nokuleta omukazi obaliga wabula okunigirizibwa okwo butagumikirizo okusinga bunene kuli mubachala abachala na abakasi nzete chalinga tunyeze tuvuga no nzenige tujye tusabe kuko stay hole eyo tukobe kontibuli musada ataina mwana ngati gotuweza ngati uwo tuide kano hole eyo kuyete idule chibage chidina abandi batia mekuluya
1: abasada oyidinga abana basinga balayi
2: nze endoza yange
1: aye ngati sebu chiri kuwasada ti kubacha
2: endoza yange
1: nko nze ndikobera
0: omuchala no muntu nenze ekicha ekitonde ekikazi ni hambo si na akasi nze munsi muno
1: abasada mubalige mutauni muno inkubalire onze okubala nti uyu noyo
0: balaba
1: wagundi okumana muri ba mutawana ovanga kumusadaleka mukazi we waka yaja yano nya mukabene mumakage
0: ate kifanana
2: idembeye
0: butina tinazana idembe tichukola cha buntu kifanana wali butini abachala abo bobona oya gana no muchale yakafumbe myaka 10 ati omuchala abana abalenzi basatu yendi muchalondi nibagange na namba ko na yamba kuibagange niye nava nayi muchala mufumbe
1: kibachukola kibira kiretere abantu kamalo kuitibwa
0: oyaga
1: mubyekisi
0: oyaga na abachala mu butale abali mu butale bano bankola ma hoteli bano era abasada bene abachara bakera mubutalenga kwamba koti basada bazira bagobwire nze nali kukumyalo I got chance okuangalia kukumyalo leka okuba kumwalo ngasula kubatinga nkola kumwalo okusomoze bwo kukasinze kuba butinga bakaza bakero
1: abo kumwalo bane chabatuko
0: uliza wali wevube yali kisere chonga bajeta biribiri ngabukera kuncha abachara bava mayumba gaiwe bali kuidasula byena ndamu sadako tindoza mchalanka ajakole amakagabe bulonji
1: bajeigulo igulo
0: kai igulo musaga mwenda gwabwire buli kucha ama atunga akava kumadigali kugoba ayi omukaze idesaga mwenda
2: nga alina dirude
0: ngaye alijo gwali jogula kwebyenanda ayikwira saga ibirida kuncho kumwalo buti omwendo ogogona gona abali muuba wabandi avaka na program sebo omwenza akubanisi mumina tena yangu yakonana atero okwira kumbali kusigula kumukaze abakazi oyagano obutagumikiriza bwa abakazi Yosefu akizibwa okubanisi mwegaka amasimu abiri omuchala ya demate gandu na masimu gatia oda omukazi gwaido okuba naye munumbo ya gane nga ina isimu ine nakatono kota idi
1: ngaiwaidiku
0: ine nelionka oliko vuna bulungi wali kwa omusada ena mwendwa ake kamuli yao naba mwayirako omusada mukazi ge mwena ati ya muwobutwa nga yali muwobutwa lwa kuba ali kwendo omusiguze kati omusada ba malo omuwobutwa omukazi yako omukazi ira kuluya ku isimu yayogera ali kwogera no musiguze onochi weira aja kufwa.
2: Mumaze.
0: Mumaze. Omusa adecha singa mbluma ajua kuja kudieni. Nga no mwano wopu kala kuja gulika mumama geti uwe wa msiguzi. Mbona leve ya bachara. Yobo likuwa uleleza. However, chila ya tulinga haba zaire. Kubiti omukazi, oba omusada, oba omuchara, oba omusada. Tuwe uumbe uumbe. Tuvali uwinge bje tulina. Obufumbo bona bwinzo butabutu ukirivwa yobwe sigangana nobu gumingiza ne chikaze chikulu okulaya laya kumaliriza kuswire ezira yali alayiza kuna ba successful mukazano
2: kumaliriza kuswire yo ne chindi nimu abasado okuzala zala buliwe mwagana chibi
1: amsada gairo nzalo
0: baspam dona
2: woire mukubamba timugerero anzalo chibi
1: Ivani yo yaje yeta kumbu Saja tagiru anzalu. Haipa na jaku fatusumbu kane mutawuni muno. Nzani kukubira. Odinga nazira kididamira mwana jaku leta waba Ivan. Ivan yunkubu hida. Wede.
0: Okono kusomozi wabu kwa tulina. Wabu la tuwebulirire.
1: Tusani tubeni trustworthy maka. Inti buli omwa benga ya sigamu ini. Joku mokuwe sigamu ino ya jaku ya siga. Taida nakuma nabisa ya bikanti ha tuje kudieni e. Ayo mwule mbego tulimu. Inga omuntu ali kwesigamu ine bulikasi mukavayo nani ali kukubira kirese families okubanga dichankara
0: obudozo wabachala kwa nako batyo musala na gabo omwana
2: nze wange police eriye wange gwozala gwetukebera full stop wazachi
1: actually chandi bele chikola chityo nti wiki yene yesoka mwana anga muto mukebere dawo
0: kubi
1: ayera oyino kutawo chino nti family ewe irewo
0: kubi mulwachi natagosi ro kukuzala Kutia pressure
1: oli mufere wewe.
0: Kutia pressure.
2: Goza la gwetukebera.
1: Ndingoro mushi ali mufere.
2: Bwabanga ti bwange.
0: Mulaji natagosiro
2: wale ye baba we. Amukuze. Because omwana amene okuza.
0: Ate abana basinga
1: abana barwala.
2: Omwana amene.
1: Odinga abana bali bati barwala basinga.
2: Bali yamako awandi oti yamako bot bana amazima gena abazili bange ensaino okuba ekitibwa.
0: Osobola okuzaala omwana. Ugakatugeze nga iwo baluyi oba mukukola walika no mchala akala bilira abana wedinga wobanga ofuna da mwezi naiko na nabeka baba libono boli batakupewe rolo ya mwezi ba masimu
1: waluo
0: wala bakolachi
1: waluo mkwano gwange yekebezanga azira siko yakebera omuchala bakanti karia ayinga mwe nazira baje bazala omwana
0: otyo
1: omwana nga sikla something like that baina ngeje bachikola ayi babe batawane na rufenyao omusada yakandi oh nze ndi mula mwechimala ndi nomo ayi chida chitya ntikai twaza lo mwana ngachi nga sikla yakandi kambone chokola chiyakola yatwala omwana ku DNA yeso kala chogera nga kungomuka zitakola chi tayenda tia asimanye bichi gatawo embera katono chiyakola Mwene nga afu na bantube, nga batu wala mwana, na mwene batu wala kumuchi. Musai gujo kuira, nga kanti mwana tani.
0: Tiwo.
1: Aye nga yabo na abo na ange na lufenya.
0: Otu ukano kutunda gatuna no msiki kumpale.
1: Aye nga tiwa ire.
2: Aye nga oliku za mwana atari uo.
0: Musai sema nga ni mama uo mwana.
1: Yabo alakubaka. Muna, mwana tiwa wange, mpapro lido, tuwala mwana wa babawe. Ya mkanti ya baba naso, ni wanuye nkana atari uo. Aye nga yasirika, omusada ya yuange sente. Olishitegele.
0: Era ne songa la
1: nalufenya.
0: Abasade bisere bisinga amaiza ngako za abantu. Mutabona basada ate matema bakazi. Baba ne bizibu. Ebo muzana no uzana.
3: Uri wanja. Tujani we. Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
4: Esa wadilibiri edo kuncho Watu kutukiza haku Emi fulumire mumpapula dama uli
5: Busoga Royal Radio.

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ekibiina kya NUP gwe kyalonze okuba kamishona wakyo mu Paalamenti, John Baptist Nambeshe, akubye nti gavumenti edda mpepereza kulya musitwago lukwe. Ate abatambulira ku ensonga edda eby'okuva mu disitulikiti ey'e Buvuma batandise entekateka y'okusomesa abavubi ku ngeri ki gye basobola okukolesaamu envuba ennungi. Ago n'agandi mangi essaawa eno nigoli gy'okuwulira ku ddakiika ibiri edegaine essaawa eisatu. Ga nsonga, Johnson Muwanguzi ninze ali gy'ogasoma. Nge dindi kungiri edo kubani kantu batakiriza ena ndobuta sana umu district ye Buvuma. Haba tambulira kwensonga livi okuvuba na babu yinza bagama geine. Okusobola kubani kantu basumesa abavubi kungiri ti. Jaba sobolo okule samu mvube nunji echido kuyamba kwena nda okungiri okuba mu engege. Tuva kugira muku na umundi kubayambi wa aladisi mchitu nduwecho. Ononga ni Freddy Singoma. Hava kubantu bajiro kuchizula nga abantu kamala. Baliko lesange mvube mbi echido kuvira kwena nda. Okwe yongero okufa. Buti akoba nti omusomo guno gugendera irwamu okubanga abavubi bategeera bite mvuba kyenungi gye balina okuba nikantu bakozesa eido okuyambiriza ku enanda eno okubanga ire enguru n'okugitaasa obutasaanawo.
2: Enyanja yaffe yali etuuse okugwamu ebyennyanja naye etandika okuyitibwa Dead Sea. Obutayitibwa Dead Sea tubadde ku musomo okuinforcinga abantu babeere nga bavuba envuba ennungi. Twokyezza obutimba bukamba maji wamu n'ebikokota biwera obuzito nga bwa miliyoni nga 3.4. Era byonna byokyeddwa abantu nga babeeretedde mu mirembe okuba nti nno bava mu nvuba embi batandika ovuba ennungi. Ku nsonga ya Mukene, Mukene yayimirizibwa era teri kuva Mukene ku lw'ensonga nti Mukene abadde aleetebwa mu bwennyanja obuto era ngaakokota obwennyanja obuto neera Mukene Parliament ejatuka ekiseera etuule erabe enteekateeka y'okuvuba Omukene mu maaso aye bujja. Parliament wenaaba ekiyisiza mu kuva mateeka ga Mukene ng'abantu bavuba Mukene, naye mu budde buno tetukkiriza muntu yenna kuvuba nvuba ya Mukene.
1: Amawulira gandi ag'ensonga enkiro lunaku olwaleero nag'omunakibiina ki NUP John Baptist Nambeshe era nga n'omubaka wa Parliament ow'essaza erya Mangia. Wana vile mkasira kano yaba nga subiza. Nga wali joko research fete ya muwele ibua okuba kamisona wa Parliamenti uolu yolu Vugania. Okuba nga kolebio ebili joku ya mbaba Vugania okuba kubona embele nje wa funamui wanga. Tunedu kia nisabi tewe ile chumina cha NUP. Cha filmio lukala lulu wa bantu awali joku wa government ya yo AHC kilize ya shadow government. Elanga na mbesi John Baptist ni yalu ndibu okuba kamisona uwechibi nechine cha NUP uolu yolu Vugania. Kuruchi kuhulufuzi ola Parliament ya iwanga. Wanavako bante miku zimienji, government ya inomuze, oguja maiso kuba ngechu sobu ongo, baka miso na wa opposition, ayi ya kuba ntukuye mwene, chida kuba chanda ulo moku.
3: Umuntu ye nyini muntu umu agenda kutunu nula anga opposition. Tuvele nubu juli za obulonji. Obutafana na urusi na baba alimu Nambeshe. Tolo za andi basiru. Wachukule ite kasera kawamu. Kakati wibagenda kuumpa promotion kufao techo unya. Ne atenze chinyamba. Chintwe? Integrity. Uwe simbo ubu. Umanyika tawa anduwela likili dendi. Nambeshe wafi. Abanja gala. Kuroku wabu ligwebate kayo. Ya gomo vizibu. Si Nambeshe. Nambeshe alipresiding aposo. Uvoto mumanyi. Dini ne ya agenda nevera mune chezi mbira mnze bande tela bilioni namba ya sent gendo no nyelezeko evuruda ngandi sentebe wa district inimba abantu babatwale mu bitunde by'ebulambuli one from one hotspot of disaster to another na bagova ne sente sente zenyine nagula u box went ngeziri mo sente mpia zi unyao ngabimi emizige jijude muli bilioni babebu za Nambeshe yeka ya sobola kutunula ku sente ezisali ntofu Nazigana.
1: Ekitongole kya government ekikola government ebitundu kiroko government ministry kibakuvaayo kyategeeza nga district ye Bugire bweno kwirwayo nti ni district ye kasinze kusoloza bubi musolo. Butini avo kulonsa bino ni namyuka kamisona owa kitongole kya government ebitundu olonga ni Mariam Nalubega bwabaire nga akulembere mu ntekateka y'okusomesa abakulu ba district wano mu Busoga ku ngeri gye basobola okuboneka nti batawe embeera entuufu yokusoloza mu musolo okuva mu bantu babulido omukyala Nalubega akoba na government ebitundu bwede yongeira okwitikirira mu nsonga yokusoloza omusolo ogusobola okuyamba government okutuusa empeereza eri abantu butinya omukyala ono asabye abakulembeze ba district okuboneka nti bakolesa entekateka empya keyaleetebwa government eyokusolozaamu omusolo kiyambe district daibwe okutambula obulungi
4: bateekawo system ya government etuwadde obuwagizi esolozebwamu omusolo system eyo ya computer gituyita integrated revenue administration system IRAS mujulyanga bajogerako nnyo ti system eyo eyambako okuba nti no teri abba musolo ekisooka era bakugerera ekigero kyennyini ekituufu ekiri muki muteeka teri ali okugamba ate gwe sikwagadde egenda sasula 10 oluusi akuwadde omusolo ng'akuwalanye buki naye eno system era bw'oteekamu omusolo nga si gwe gwogulina okuba nga guwa system tegukola ki tegukkiriza ezo nga ntinoonye ntiobo asasula tabbibwa ate n'asolooza naye takola ki tabbibwa asasula osolooza kyennyini nnyini ekiri muki muteeka
1: Butini we nawo ye omutesitesi owa kitongole kino ekikola ku nsonga da gavumenti ebitundu Adam Babubale avaako bantu busogeno bawetegereza obulungi erina ebima bya sukaali bingi kyokka kiri kwebunisa gavumenti ng'omusolo guli kuvangayo mutono ino.
5: Gavumenti ebitundu edde mu kitundu kino ddala bali bisala amagezi nga gikolera walala Kamuli, Buyende, Buginda, Bugiri, Mayuge, Budondona, Namayingo gavumenti gisobola okusala amagezi gifuna kutya ku sente okuva mu kirimu kino gisobola okukola ku bintu kuba n'ekirimu ekisinga kuleeta sente abantu kyeba kyebataire kuyina amamaani kale bwe tuba tukifunyemu era gavumenti yefuna sente etuwaaku aye nga esowano nakola katono ate nga mu bitundu ebindi ebirime byabwe eby'amaani ng'amatooke emwani ki ebyo bisobola okubaleetera ku sente babona nti enkukulaakulana bakola ku nguudo bakola ku masomero nga kibegayirira ino
1: Watoka wanga lija mchale chete wa Beda Trading Center enawe kioke mu district ye Kaliro. Bavire wewe kubirire ndulu ila watambulida kwe nsonga okuvayo okubayamba okulwani somuzo gwechi wabu tuogwe yongere mchalo chino etie Beda. Banunga wakulembe ilu wamu Geoffrey Mugoberezi. Ise nkulo wa Town Council enawe kioke. Bakobanti omuzo gwe gabu buto guswise etie yongere okwela likiriza abantu mchitu nduwecho na bavenda wacho kongero okwela likirida.
6: Mu budgeti tujja kusanga mu nsimbi za public holidays zetubadde tuteekamu nti
7: abaninze mwezabayiro kulumba olwo baleke kusalango ku bantu emyaka kati ano kiri kwetaaga olukiiko lubeemu poliisi lubeemu nze kyamaani wero sisiri n'abakulembeza bande kuikira kimu okuwanu tutyamise olukiiko olwo obukywa bubitiriire omu trading center y'ebeda era abantu bafiire banje bubeda aye ng'abantu basirikire busiriki kale kintu etusalireho tusitukiremu tusobole okitangirira kuba otwalingirira obulingirire nga isa bakulembeze abantu baiza kutuhwaku nga tukiringirire
1: amawulira gandi ag'ensonga obwire bwonna ku olwaleero n'ag'amasomero ag'abantu obuntu n'aga-gavumenti mu disitulikiti ye Kamuli eyo abakulembeze baago bayongeire okubeewa emba okuboneka nti mutaawo enkola ey'okendeeza ku nsansaani y'akawuka kaleeta ekimbe ekya Ebola avaokola omulanga guno n'amyuka aladiso w'ekitundu ekye Kamuli eyo Michael Musebe bw'abaire mu mboozi n'owa ife Mugaya Musa
8: Sainfri chiro ile chebola chetuzinze ku tongero kubanga tuta SOPs munkola okubanga chiro chino ndichi sana sana tusobola okubanga itutuja ku muigalo kubanga tuketaaga abana basome nimu abaza ilo mulimu byalo mwena obato liga kawo twekume tubone ngebola tatugema obanga ozera nsonga ine kutambuza baku wakawo deme kuja kunonya bulo ile kule tetaba ino ngo office ya president tulikutambula nga tunambula amasomero gona gona singa twagana isomero nga timutaira obo bintu ebyo edmaster twida kuba bubi niwe naba kulaba twala isomero eliyo twenda kuba kubandi amasomero mwena mwena Mateo pointi dava na kuna abengalo kukula social distance hati ni mawasome somo vakumba limu eno muida eidanga o sanitize nze sanitize aveo sobolo kuba nga tukumaba na finger balamu ayi gataba isomero dono liona legeza kubuta tabi intubi no munkola mumutabitewo ni mawa bala bebaife omu ndo tuwaza muigalo tudakuba nga tuluwa nagana nimu
1: Hebeo niwebe dire nga naba tambulira kwensonge debe ndegeresa mbizi ngewe vumeyo mbali kufaya bebe kubirire ndulu eri abakulembeza balo ndibwa okuba nikantu wabayambaku okungaba zaidi okwiza abana ku isomero idukira ntsabiti eno ya kubiri buchanga lusoma lwa tamwe niyo kubiri luinama mbutongole kyokka abakulembeza amasomero mu kitundu ekyo nga bakulembeirwamu Wanjala Moses baliko bantu abana ebuvuma bakaliba nkudi olino abakaire ku masomero
9: Amanya wanjala Moses, nze headmaster wa Bukali Community Primary School. Abazadde bacharoza anti government nga bawulira anti boleze boleze. Abamu bacharoza anti sawa yonna bagenda bakulekezawo basitopinga masomero tegakola na ye ngafwe batugamba masomero gakola era ewiche wedde na ina abana batawera na chikumi. Na olo echo nze nkubiriza abazadde bave mu byokugamba nti enkuba etonnya abaana bakyatuyambako luwummula lubadde lunene wiki ssatu zimala mutuweereza abaana abasomesa we bali abasomesa bali lwedde.
1: Okujja ku disitulikiti y'e Kalira eyo abavubi abawangaalira ku mwalo gw'e Lugonyola mu igolozi ery'e Bukamba baviire baba nga bakubiire RDC wa disitulikiti y'e Kalira omulanga aveeyo abayambe ku nsonga y'omukulembeze gwe baalonda. Bano bakoba nti gubalonda okutwala omwalo ogwo ni Usaini Dongo. Kyokka batambulira ku ensonga edebya okuva mu disitulikiti y'e Kalira bene balangirira Erioti Kyenene. Bano balikoba nti Kyenene tebamulondangaku era bakoba nti tebedda kuyikiriza kukolera wansi we.
10: Twabo kwira ati batuleetere Kyenene isotaka Dongo Useni twebulya disitulikiti etuli amwete olukwe ate engaye webe n'ebizibu byabe tukobera n'iswe
11: okumwala ne Lugonyola omukulu okyenene Erioti omuzeeyi akolera olukujukuju basoboire kulangirira niye nti niyabitire obukyamaani bwa BMU nga ebikolwa bire byabire nga kola mu bantu okusiba bantu omukulu okyenene Erioti yasibirweku ate nga kusibwa lw'ensonga byenvuba tabe kyamaani wa BMU yu amsubuze musaiza muvubi aine na mato ayo mkulu Kyenene Erioti tabaku ne lyato timuvubi timusubuze gwabeba kulete ile
12: era tumgaine Kyenene bagaine era tumtaka
1: Togere mungu ni kansala tuwale nsonge debio kulima nebio kuvuba. Kulichi kolufu zula district ye kalire yo ononga ni Florence Naigaga. Avo kusaba ababa vivano abo kumalo gweru Gonyola. Nsonge eno kujiga mempola bonga aba kulembeze baida kujingiramu.
13: Ndi sababu kenye abavubi bo Lugonyola babe bayika ikamu kubango kulondo bukikobo ba BMUs tuli ko sanga guidelines kati ti anu balindirire ekiri kwa okuyirira omuntu kasita banga yamenyere ko iteka oku guidelines nge jikoba oyo abatatukana kali babe bayika ikamu abantu bakume ekitundu kyabo kusa okerere takola omuntu abule lyato okumwala okutatukana atukana niyo omuntu omuvubi n'omuntu gondi asubula ayenga obula lyato totuukana ato banga bakusibire ngayo ngoli mmenyi wa mateeka ago totuukana abantu babe bayikaikamu politics ya hoire eno sawa yakola
1: olina kolo igula akatuka parliamenti akasunsula abantu omukulembeze w'eiwanga baba ngalonze okuwa gafa agenda ulo aka appointments committee oluwaleero lwekali jjo okuba nkamalirize enteekateeka ey'okususula abantu 8 gyeno Museveni bwe yalonda okwenda okuba ba ministers be mu government yeno ekisande ky'omusanvu butini olunaku olw'eigulo basunsuire ba ministers 45 era ng'olunaku olwaleero ba ministers abasigaireyo lwe balijja okuba nga basunsulwa butini abasunsuiremu ku olunaku olw'eigulo buli avire nga mu kakiiko yasuubiza nga bingi beereere singa nga anaabanga abiseemu dduka nti okusunsula kuno kunaabanga kuwaire akatusooka n'aka paalamenti akakulemberwa speaker Maxon Jacob Oboth Oboth kaida kubanka kola lipota buli ku muntu goba sunsuire kajisindikira omukulembeze w'eiwanga oluo ni omukulembeze w'eiwanga ni yafisie atekete ko kulaiza ba ministers bano ebina avalo na kola lero tudabi kutusaku mu mawulire gaife agensonga ganaidirira elaska dozik mina 5 edegene sawa esa tudokuncho agensonga gabuti ikiriza nga fundikirirawo nga nongero kwidiso kuzandwa bingo ngoniga star 2 mwenda musambu Star ndala hash. Lani ya Airtel ni M10 ya kufuro muwanguzi awe ile mirimo. Johnson muwanguzi ninza avoga soma. Fumvu watabazinga wabusoga, ebyanda nebyanda.
0: Ago nagabaira makuba gensonga. Uwano kuchinana na munana. Akatuane zemukaga. Busoga Royal FM. Ondi. Kumoyo.

Anse obi ufanga wabagia wiri masaba mwui endi districti agama ntintumbu de Busoga Royal Radio. Ok, anjinaka loo zoke njega loo kuwa machara, abanoba makaga gamwe, abanoba makaga abami bamwe, nenga mchaga loo kufumba yo. Waito mwaka mulamba, nutandiko kuwende kamoyo, oli kuenda kuira, muna nge salawo. Obango oli waku sigala, sigala. Obango oli waku genda, obango jire, jira irala. Tuta wana bia kuira inuma. Hea basa jaba ngambi muba kuyeza. Baka seto lingafunyo mkazo uundi. Kaiwe na yewaja. Ate mwana iwe. Mwana linja. Najana mabundago. Ana zaire. Omwana ali kwenda. Mwana uru na kulala enda atia baba we wa umwezi. Amu enda atia. Kwa banti ni uwa alikuenda umusado. Alikuenda kuira. Ae swala kuku mwana iwe. Ebi kuswaza tiba binchi ino na katono. Agama timama kwetuli tutumbu de nse flaga ya Busoga Royal. Ambarona di omusubu za webilime hukuvendolwa masete. Webale kutumbu la mkulu. Tuwakomekeleza uruna kule gulo. Ango mchala alimurumbe uruwa tata wabana be abana. Okuzika kuwe de abinganda ezize mama we. Na buluganda abamu basi bavudde mulumbe bagenze ye yasigala mulumba asigalinga akongo baga ateko teka na abana be agama nti twabera dala mulumbe muno wabula olunaku olwenkera baleta okubanga ate bawa ekiragiro ku ngeri omugenzi gye yatestesemo ebintu bye okubanga ate bigabibwa omugenzi ono yaina abana wona omugate nga nabange kwebali bali abana munana ngomchalo mukuru omchalo mukuru yenze nalina abana bana nga nono omchalo mutogo yali yafuna na ye yamzala mu abana bali bana bagabe ebintu omusajja ono mugabe ebintu nabana bange yabagwa wadde tekyali kinene nnyo nga abana abona omuchala gwe yali na ye omuto awantu wano wonna mu kugaba ebintu nze sina we nalabikira wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono wabula ekyasinga okunnuma nze nasubira mu mutima nti mu kugaba ebintu byonna ettaka kubanga bwe nagenda yali akoze ne mukyala we omuto era nga beeyongeddeko ebintu ebintu baali badde babitwala byonna oba saalifunye tezaala teyali badde ensonga naye n'ensigaza ennyumba yange balamu bange nga bamaze okubanga ate buli kimu bakyogera nga bwe kyali nazaala wange yansize ebbali naŋŋamba ndowooza muwala otegedde nti ddala kituufu wano waviirawo ddala musibasibye mba okwogera banazaala b'olujanja yalina omumatiza nti wano yaviirawo ddala munange agamba nti namutunuulira sina kye namuddamu natambula nenzira mu baana bange era nayita omwana omukulu ne muzza ebbali ne mukakasa nga bwe ssaali wa kuva wano kubanga ennyumba eyo yali nnyumba yange nabalagira okukkiriza buli kimu kye babawadde oba katono wadde kanene bakwatira awo kubanga era nze maama wabwe nali mufunda nga ndinawo kakulujja ntudde agamba nti olumbe olunaku olwokusatu nga luyingidde nayita balamu bange ne nkesako okubakakasa obukulu obw'ensonga endi ku mutima nze nasooka bannyonnyola buli kimu nga bwe baalaba amaanyi ge nateeka awantu wano ku nnyumba yange era ne mbagamba nti si kuba nti ensi ennemeredde kuba ne gyendi nali nazimba naye nze ennyumba eyange eyina kusigala nga nnyumba yange bonna baakiwakanya nga mu kusemba okwabwe kwe baliko basemba mukyala muto mbu ye yali ajjanjabye omusajja kati omugenzi bannangira okwenjira wano.

0: okuva mu likano meloke yuwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: No kutusaka tembera ya chimpa waze kubigwe wa julizi ebya na mugongo. Waliwa musajja mukulu asangiddwa nga yeyimbyemu ogwa kabugo mu bitundu ebya iganga.

0: kare mukagwa mulunji ikiriza tujye maiso no kubanga munange tulinamira o program ebikusika the real program eranga tuli musawe na ifa pure flow financing oba pure flow initiative abakola ku nsonge do kubanga bawa abantu boda boda oba pichi pichi ku kibanda mpola yongera kubanga ni gasta 29 musambu standard hash ni ga yesu ba uketa pin code yo ya mobile money otangaza munange mikiseji kuwangu za kusente that royal bingo embele tambule maridadi sana chikole kumangu mangu buti buti buti nga masini ya ifebo ero dinga hii no munange tani sokuwa ngefu na e number yweni waka alikuzana baino basumuli reira haba idinti munange beta gokuba muku na akabola obula mokuba nga butambula blunji kale mkagwa mlunji alikumpliriza ikiriza tubenga tandikira kunsonge da Dr. Kizza Besigye wale ni kifwefwe kanu retired omusango gwe gubamuta kugokulya munso olukwe munange gwize mu mukosi oluvainuma oluluyo lwabirwa government kujja maiso nokubanga luleta abajjo kubanga balumiza Dr. Kizza Besigye kunsonga edho kugeza ko kubanga alya munso oluko kusinza kumbera nga bweri chendi kwendo kubanga kutegeza nti munange oluyi oluwa wabinkani state omusango guno ere sabasada abamani abana majje bana chinku mu intelligence munsonge dobu keisi baje maiso nokubanga bata ku file nti nabajjo kubanga bawa obudulizi ku Dr. Kizza Besigye nti aligeza kukubanga mamula ku government mungeri emena amateka okusinza kumbera nga bweri oluyi olwabimu ku side ya government lulese ba former military intelligence chiefs abasada abadu abadumira ku ekitongole echa UPDF ekikola ku nsonge dobu KC ebisere bali bacheta chieftains of military intelligence abasinga bunji nga mchidi nga CMI nga buti bajja maiso nokubanga bachichusa chiri DSI defense security and intelligence okusinza kumbera nga bweri kubano bongeire kuno msado muzungu munansi wa Bungereza okubanga balumiriza Dr. Kizza Besigye walala ni mukwano gwe Haji Obedi Dutale Kamlegeya abajja maiso nokubanga munange bagemebwa enakubutirigiririre mwaka mulamba na chintu baliyeyo mwikomera okusinza kumbera nga bweri oluyi olwabirwa government musango Dr. Kizza Besigye lulese ekiwandiko nga kiriku empapula ediswiko olunana balese ebiwandiko ebiswika ku empapula olunana olulambirira walala na maloboozi amali kodinge agalaga obudulizi nti Dr. Kizza Besigye yali ageza kukuba ngalia mu government olukwe ngalia munsi olukwe eranga maloboozi ago gaweza ku esawa musanvu mulambirira nti obutambi buweza ku esawa musanvu mulambirira butini mkagumja likumpliriza okusinzira kuluyi lwa state oba oluyi olwabi ku side ya government lulese akulira ekitongole ekikeisi mu UPDF buti aliku Major General Richard Otto oyonga buti naliku mu kitongole ekimanyi bwanga Defense Security and Intelligence DSI era kyetwayetanga Chieftains of Military Intelligence abasinga bungi nga mukidi nga CMI era balese Major General James Birungi ono nga yali ku adumire kitongole kino kya CMI nga butwe twogerera ali mwitudda bamugema bamusiba ku biragiro ebya CDF aliku akantu kandi kwenda okamarking bulungi kuba ndi kwira tuongere okuba nga tukatangaza kunti omu kubadulizi bebalesa okulumiriza Besigye yali musada mudumizi wa kitongole kya CMI nga butwe twogerera ali mwitudda bamugema ku biragiro byani ebiragiro ebya General Hosken Rugaba Hosken Rugaba achi Chief of Defense Forces ali waku yawandika ku Twitter nga ku bantu Besigye by daku muita ne bwana akola atya buti awo ndi kwendo marking obulungi nja kwira ku inongole omdulizo wundi ni Major General Abel Kandiho ono yena yadumira ku kitongole cha CMI era yali yakava mu ikomera duzi duzao ku biragiro byani ebya General Hoskin Rugaba yamugema ba musiba ola mala ya mulekula era duzuduza obeku byene chifaninga kanti ya omukulu ono tuogeere muku era ndagire ba mulekule ne misango jinali namutaku mbako bibajumutoliko butini mukagu mjali kumpuliriza okusinza kumbera ngabweri muna mateka wa Dr. Kizza Besigye ngati undi nono yali kulodime wechibuga Kampala Elias Lukwago ajile maiso nokuba ngate gizanti olui lwa government okuleta abasadde bano abana maji abamani abali kwa badumizi b'ebitongole ebya maji ebikeita wala nomu kulowundi butisadi naliku kabo nilakalaga nti olui lwa government luli kwenda kwe sigama ku intelligence reports bali kwenda kubanga besigama ku alipota ediva msonda edaba keisi okulumika Dr. Kizza Besigye erango kusinzira kumbera ngabweri Lukwaga kubanti aye mumateka chino chinzo butakola kuba ebisele bisinga bunji ni intelligence report se dindi divanfu bwefufu lufu okusinzira kumbera ngabweri Dr. Kizza Besigye omulamuzi Emmanuel Baguma ali mitambe jo musango guno idukira ti Baguma omusango guno yagulemeramu oluvimala Besigye okuwandikira ekitongole ekitwala bana mateka miwanga echa Judicial Service Commission ngali kwe mulugunyanga kwanti omusado no mulamuzi ali biased aina che kubira ndi ku musaba ve musango gwange Baguma yalemera mu musango butini mkagu mjali kumpuliriza omulamuzi Baguma ngabwe nkoko byenti olui lwa government lulese empapula lunana nambirira ediriko budulizi bale tobutambi obwamalobozi nga bukunukiriza musamu samvu mulambirira omulamuzi Emmanuel Baguma awaire mwami Dr. Kizza Besigye nibana mateka abe ena ku musamvu donka okujema iso nokubanga bekene nyo budulizi buno ha lokoga kati ya be please mube serious maza akasiranga tubakuma tubano musada muoze senga tumuli kwenda kumuozesa mulete obudulizi ngati mbuleta buti mulese obudulizi empapula lunana nesa wa musanve do butambi mwenda tujemeso nokubanga tubita mututia akanti be obobwire tiwida kumala butini okusinzira kumbera ngabiri mukagumja ali kumpuliriza olui lwa government lutyo bulesa badulizi abasada bana majiba na chinku eranga abandi bebale sokulumiza Dr. Kizza Besigye nokuli omusada omungereza omuzungu omungereza kobeta Wilson ngayena aidi okubanga lumiriza Dr. Kizza Besigye wala nomusada undi amandi wanga balaza imbu musada musubuzi nababadulizi batanu balambirira bebagire maiso nokubanga batekate ko kusa Dr. Kizza Besigye kogo mjali kumpuliriza ensonga da Dr. Kizza Besigye okusinza kumbera ngabweri omusango guno ku speed buti omulamuzi kwali kwendo kuguvugira etani sono okwelikiriza bana mateka omuli Elias Lukwago soko ndikiriza ntolo ko bulangu buno katono kati ndikwira nkwe Dr. Kizza Besigye then tujema isono okubanga tutandika okulinga mbadulizi bano bebalese abasadde bano abandi nga bali makomera ku biragiro bya CDF budulizi kikaki buno gwe balese ku nsonga da Dr. Kizza Besigye era Besigye alina omukisa okubanga afuna obwenkanya okusinza ku kintu engeje kiri kutambulamu n'ensonga edindi kamala dojo kubanga munango ofuna ku 98 akatonizo mukaga busoga re radio butini mukagwa mulungi yongere okubanga oniga star 29 musambu standard hash niga yesu ba uketa opini kodiyo ya mobile money tuongiro kubanga tujema iso no kubanga tutambulira wala mu program ebi kusike the real program kandide tusime nsonge no buziba otegere nti nsonga da Besigye butido yongeire okuida mu omukosi togema kalimiko
1: oli wagati mu program ebi kusike muomanira amazima agali inuma wensonga
2: Omurunji, era muwuliriza waifo w'olulango owa 88 katoneze mukaaga Busoga Royal Radio. Tukusiima era tukweyanza otuwuliriza nga buli kaseera. Buti tukumanisa nti okasobola otuwuliriza ku mikutu gyaife gya online omuli Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden n'egindi. Weebale okuwuliriza 88 katoneze mukaaga Busoga Royal Radio. Ondi ku mwoyo.
3: Yeah. I'm on the-

kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

0: Oli wagati mu programu ebikusike mwomanira amazima agali enuma w'ensonga.
1: Kale mkogwa mnungi takulimbie oli wagati mu programu ebikusike mwomanira amazima agali enuma w'ensonga edachike sigeri 18 okuba dikonesa wa A10 nendala. Ewa lukuba nga mnangu yukumile kumukutu isa makutu emitu wajuli ilaga singa kwao oja kuba mgafu na kusawa iku minandala wanuwe ni kredi yenu. Kari nenda kula msa kumwami Ramadhan Nanga. Ewa lukuba ngulio muisila muanga. Salamu alaikum warahmatullahi kasweti mnangi mbira ili okay. Niba ni Uganda mwina mwina bali kumilimuji mwinga mliko lakasi ilaka nonga mtaire kredi yenu. Buteni tukasu nsule nsonga da Dr. Kiza Besije kubadulizi beba alese kansoke mkuwe Lord Mayor Elias Lukwago omu kubana mateka ba Dr. Kiza Besigye ngaliko mulugunya ku ngeri buti ekintu kino yekichuse yidukira nti twali wano nakutegeza nti oluyi lwa government lwali lukusaba court erwikirizo okuleta abadulizi abajjo okulumiriza Besigye aye nga abadulizi abo baba kwese wabula Besigye ngabitambana mateka abe bakiwakania. Ero twaje okuyikaikana nga oluyi lwa government oluwabi musango guno lukomete okay ensonge tujitoyirewo buti abadulizika tubaleete babe mu lwatu era nabo bibalese abasada banachinku abana majje abatendeke abakeisi oyukutegere ensonge eyo abasada bali kwa badumizi mu kitongole ekikese kya CMI era nga kuli kuno oyo ali kubuti esaawe eno Major General Richard Otto akulire kitongole kya DSI wabasinga bungi chemwali.

0: triza kubanga semateka agamanti nako ziba 18 kuzigwa ko baba kuwa bayo nokutusa olwalero ba mumye bayo tutaduma applications gabajja bazigana katwata kamwe ndala nebuli lotu muganti owayi tulina bayo application ya fitu olu nako lojuli ngatu kabisa nolwalero olumugambi ndo owayi bayo application asitu service tusimutebe nabula utayagala gifixinga bayo application nebo application wa state ato nebo baleta oba mu fixinga mangu nebibye ateka kwa manyi manje gamba runonga 8 runonga 11 tumugamba ne bill application jiteke ko ebyo byoteka ke naku yaga so mulabanga kiriya la bias against Dr. Kiza Besigye labanga ine biragiro byatambulira ko kubanga atwala Dr. Besigye musirota usoba mufu tetujja kuchikiriza
1: oyo ni Elias Lukwago Lord Mayor ngajja maiso nokubanga emulugunye ngere musango ojeguli kolebwa mu nokwatibwa wabula Lukwago alikuwa unya kanti abasaada bano okutuwa empapula ebikunukiriza mu lunaana olulambirira ediriko obudulizibwa iwe era batuwa n'amaloboozi obo obutambi obuli kodinge nga buweza kukumpi essaawa musanvu mulambirira ne batukuba nti tujemesi n'okubanga tubyekeenenya tuyewozeeku muna ku musanvu bo balowooza nti kino kisoboka okusinziira ku mbeera nga bweri Dr. Lord Mayor Elias Lukwago yakoba nti idembe lya Dr. Kiza Besigye nibaine bo bali ku musango guno okubanga bafuna okuwulirizibwa okwegamba okulambulukufu obulungi. It is their constitutional right okubanga bajja maiso n'okubanga bawulirwa mu mbeera oba oliawo etatyoboola idembe lyaibwe ye ng'ategeeza nti balikwetaga baweebwa obwire obumala okwekenneenya obudulizi obuli kuleetebwa oluuyi oluwabirwa gavumenti mu musango guno ogwa Dr. Kiza Besigye munange ogw'okulya mu nsi olukwe. Boba na mateka abendawulo bavire bayogera ku nsonga eno era nga omukubo n'omukulu Nicholas Opio agire maiso n'okuba nga ategeeza nti state oba oluuyi olw'ebyemusango Dr. Kiza Besigye okuleeta abanamagye mu intelligence okulumiriza Besigye tikitegeeza nti obudulizi bwe banaawa kooti ejja kuba nga ebwesigamako okujja maiso n'okuba nga esingisa Dr. Kiza Besigye omusango. Mukagwa mulungi ali kumpuliriza okuva ku ntandikwa Besigye ono agire nga maiso n'okuba nga ategeeza nti omulamuzi mwene ali mitambe gy'omusango guno Justice Emmanuel Baguma mbu ali mu ku engeri ya kyekubiira wabula ne gyebuli eno mukulu ono omusango yagulimiramu okusinza ku mbeera bw'ejja maiso n'okuba nga etambula. Butini mukagwa mungi ali kumpuliriza Dr. Kiza Besigye ono ensonga gyali mu buti Elias kubanga bolingirira kubasaada bano especially bano ababiri bebaleese musango guno kubanga bamulumiriza okuli Major General Abel Kandiho. Kandiho yagemebwa duzuduzaawo yasibwa ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba era babere bakamulekula ku biragiro bya Muhoozi Kainerugaba duzuduzaawo era Muhoozi yakuba nti n'emisango gyebali bamutaku agimutoyireku. Omukulu owundi akaali mu ikomera Major General James Birungi. So okusinza ku mbeera nga bweri bw'otyama muniwekeneeni embeera eno iwe olowooza nti abakulu bano obudulizi bwe baleese mu kkooti bunaasobola okulumika Besigye oba tuli mu nsonga daifu daki jesi especially dukira nti mu kusooka Besigye ono baali bamugemye nga bamutwayire mu kkooti maasho mu kkooti ewozesa abanamagye wabula kyamukisa mulungi ku ntandikwa ey'omwaka guno twajja okula tutinga kkooti ensukulu mu iwanga Uganda egire maiso n'okuba ng'etegeeza nti kyali kikyamu kkooti ey'amagye okukozesa abantu ba bulijjo newakubeere nga Besigye yali ku muisirikale aye keyawumula amagye tibakasobola kuba nga muvunaananga muisirikale era mwedukira bulungi ebyaliwo Besigye atandika okuba nga yeekalakaasa mu ikomera nga talya ekintu ekyata pressure ku luuyi lwa gavumenti okuyikayikana nga bamugemye baamutoolayo mu kkooti ey'amagye bayiramu baamusomera emisango egy'okulya mu nsi olukwe mu kkooti daife edabulido okuva niko olupaka olunaku olweyo Dr. Kiza Besigye emikuzi kamaala ng'ageza kukuba ng'asaba beyiro aye nga munange omulamuzi ademu okuba ng'awuliriza ensonga de okutusonako.

0: ago nagabaira makuba gensonga wano kuchinana na munana akatoneze Okuvambulika numero kiyuanga okwetolola ise mazinga wa Afrika nensi na yona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga usoga Royal FM Ondi kumoyo
1: Ekitongole kya polisi ebulambuli kinweziza omwisuka kubibwa okubanga yavwa mu mbeera yalwanagana n'emwine yamukuba era nga butina embuyaga edikaza engoye ensonga damwagalwa enteekateeka diwaire obulungi olunaku olw'enkya namugongo ebitongole ebikuuma eddembe binweziza emiraala okuva ensi eno yevu okutuuka yekanga Uganda mu mbeera ey'odagambya n'okuidukira abadulizi abo mu nkola eya sayansi y'okwetangira ekimbe ekya Ebola ekifuusi baana baliwo oliotya ye mukagwa mugonzi ajeekuumire ku laadiyo yeeyise bantu kyabazinga wa Busoga 88 akatoneze mukaaga Busoga Royal Fama gandi bulungi ku mwoyaga butyesaawa ye 18 ey'olwaiguloiguru Ninze omuvuga bugwe lya siri Ashraf Woman ndikirizanga kutuse ku mubulambalamba Genta ndi sina go olwaigula iguru olwo na ko olwayo na galite gezanga ekitongole ekya police okuvwa ku district ye bulambuli eyo batandi sokuja maiso kubulikiririza obulungi ku nsonga yavire kwa abaiso kokubanga balwanagana nga muba na balwana gaine mulimu olimu amani bwa kunga kutosi ema wa myaka 20 edobukuru ni mwine mwanga ema wa myaka 25 edobukuru chokanga mu mbere eno yajira okumalikiririza nga mwanga ema avuire Mubula mwensi Owe ifuaga wemba Okuvu wako kumobitu ntundubino Ategezo obulungi nga Kutosi ema Uyagi mechambe chojo obulungi ya chifu mitamu ine Monda Iranga chino chamu vuhiraku Okuja maiso Okuvu wa mubula mwensi Owe ifuaga wemba Okuvu wako mbitu ntundubio Haka kaisa, wabigenga jama iso kusisi kana mungu kwa mwogezi wechi tongule cha polisi mbitu ndubide. Ebi ya erigo ni Rogers Crisper Statica. Ategezi za nchumoge moyo, wakujamba kwa chi tongule cha polisi okuno nekereza kumbera. Eye itemerio, eri avira kumbera. Eyo kuruanagana. Oo ifaga wendo kufuwa kukwebu yeyo wabinaye mumbozi. Amuino ngwelebi njebe suika ukunsongeno. Nga, weba jama iso nukubanga, babuza ono, abe inongole kumbera angeno. Era wakuigulua kwe misa. Sange denda ulo omuli edeku za kumbera eye itemeri avuirire ku omuntu okufa tait kamwene ebigambo bye abituweire mu bulambalamba era ngo wifi agawenda okuva ku mu bitundu bino amatu abeirenga ajja mu maiso okunkumula obukalamu
2: Kwa nti bana babiri baire bali omuwala bwebenda gala kuso tereze okuba nti entamu kwe yavuire ema myaka abiri tumuvunize era alimu etudalya ife wanaewula muli ku CPS nga kikolebwa nti yakozesa ekyambe ekyogi yafumita mwanga Emmanuel myaka 25 olubuto olwamukosisa ekintu ekyavuviriireku okufa tulabula abantu nti okusalirawo mulimu omusango kintu kimya n'amateeka bakozesa emitendera egiriwo okuleka nga ojja maiso okuyambiwo
1: Atutusisa kwensonge yono wife aga wendo obo yeyo wabere mukulu nsaku n'omukungu oyo abigeme iso bulungi Joseph Soka aga wenda kulwa ladio yeise bantu kyabazinga wa Busoga ngobizi za kumbali omuwendo ogwaba n'abali kwiranga yo bulungi ku masomero ngo lusoma oluwo kubiri luno lukaja maiso n'okubanga lujja maiso okutandika akasira kampigano liku satisa bulungi abakulu aba masomero abimba ulu mu bitundu bino ebya Busoga owo ifaga wenda okuvwa ku mu district ye Bugweri eyo wabire nga alambula kwa masomero agenda bulu akizuire nti ensonga eri amaiso n'okubanga yewunisa abasomesa bangi ino n'abakulu ab'amasomero neyibula eri abaana abayizeeyo obulungi ku masomero weirenga abasomesa bamaze okweteekateeka obulungi okujja mu maiso okusomesa abaana ab'endawulo mu bitundu bino owaife wabeire alonsaako kunoola akulira abakulu ab'amasomero okuvaako ebuuyo eyo ebugweri Amulonki za bulungi yaka kasange nsonge eno wabali kujama isokwe womba eri abazeri abayiwanga Uganda wachi tuwalanti cha mgandro ino abano kujama isokute keba teke bulungi ulusomo uromu kuzio wukubiri uromu akogibiji nsoma ibiri ya makumyabi na mukaga isentebe waba kurwaba masumiro kufuwa kwebu yeyo no umami ngobi charisi ebisinga kumbozi eno haba irenga jama isono kubatenga abironsa ya abiwa owa ifabi wendo kufuwa kwebu gwiri yeyo kiemba Ivan haba iri wubulungi nga matu akunkumula uro nini ngobi yalaga obulali kuvu kunsonga eno
3: baraza abasomesa baliyo era bali kusomesa aya abana batono kino kiri across the whole district buli somero lyendi kuulizako abana batono mvwemo endowoze yalinga wonti abana wikyesoka yo kubira ba mukulongosa masomero lere bitwa bivwaku abana bagana nga buli kintu kiterevu era tutandikira the first day watandika okusomesa. Ensonga eriwo eya Ebola eyo nendo olabita nti amasomero gali kuigalwa tintuufu. Ife twali sensitized kubyetteeka okukola kuboneka ntuziyiza Ebola era buli somero saawa eno sanitizers diriyo ebyokunaaba mu ngalo biriyo oteyalikirira ekyo tukihandolinze ng'amasomero mweneka mukole n'ekirala ekyo ttaamu eno niye tuteeka okusomekezaamu abaana ttaamu eyokusatu eba ntono eno nitaamu yeene eya academics omuweereza abaana n'okusingira p7 kubanga nitaamu niyo nka ibainayo tubali tukuhandolinga nga registration endo okwebazaawo ku lwa masomero nti ekyo tukimaliriza.
1: Mawulira gandi ya goro igure iguru uruuna kuruwa ilu nagalite gezange chitongole cha polisi okuvwa kumo district yye tololeyo. Nga banopa tegezange batandi sokuja maiso kubu likiriza bulungi kumbera. Eya anaka zeire uomuti maugweiko. Eya vire mumbera yawa umana we obutwa uobu lenzi obu amuvireko okuvwa mubula mwensi. Ensonge no polisi yeko banti etandi sokubu likiriza kuya vireko umano we miaka ebiri ya maniwa kwerina. Elia oloka Michael nga kikubibwa okuba ng'omwana oyo inina mwene amwezalira nga bano babaire abatyamye ab'okukyalo ekimanyibwa kunga Machal Zone ekyagaanibwa mu muluka ogw'embula waleero mu igolo za Erie Peter mu disitulikiti y'Etololo. Owifaga lunkeza ladi yenu watuuseeyo ategeire ku maama w'omwala oyo kampirano polisi gwegombye mu bulungi obwala nga Adikini Christine eyafuniyemu okusobagana ni maama we weyabeire ajja maiso n'okuba atenga amutangira ku ntambula ye oba oliawo chokoro ize yagema omwana oyo okubula unaye okujja okwetegereza ng'omwana atandise okufukera ebintu ebyefaananikiriza okuba obutwa okusinza ku mwogezi w'ekitongole kya polisi mu Bukedi eyamayikirira noli inspector w'ekitongole kya polisi Moses Mugwe wabeirenga abigemya bulungi owaife akakaisa ng'ono bwaidde okuyamba ku ekitongole kya polisi okunoonekereza obulungi ku nsonga edeekuusa ku butemu ekikontana n'isema wango w'eiwanga lino erya Uganda
4: eyasse atebeerezebwa kubanga yakozesezza obutwa kigambibwa okubanga yatibwa mama we Adikini Christine eranga mukyala mukulu atemera myaka 19 mudama mukyala mufumbo kigambibwa okubanti mama w'omwana ono yamulekera jajjawe bwatyo n'agenda okukola emirimu egy'okutunda ebbaala mu trading center eyemulanda eyo gye yavudde n'akomawo ewaka weyasanze mama we abadde abeera ne muzukulu we nga bali mu mirembe mama we bwatyo yamunenyezzaako lwaki abanga tatebenkana ng'asiiba atambula eno n'eri ekyaleetedde muwala we okunyiiga bwatyo n'asitula mutabani we n'abulawo awaka kitegerekeseeko nti jjajja w'omwana ono yawulidde omwana ng'akaabira mu nnyumba emu ku mayumba agagali mu luggya bwatyo bwe yatambudde okumutuukako yamusanze nga agonze era nga mu kamwa ke muvaamu ekyovu ekyabadde kiwunya obutwa bwatyo yayise baliraanwa ne bamuyambako okuddusa omwana ono mu ddwaliro erya health center eyokuna ery'enagongera health center era eyo omwana ono gye yasiriza ogw'enkomerero
1: kibiino. Ebyonga atobiziza kumbali ente katekebe okudagambya n'okujja maiso okwidukira abadulizi abeyiwanga Uganda okwidda okubaayo olunaku olw'enkyonga isatu olw'omwezi guno ogw'omukaaga guno omwaka 2026 abateesiteesi baagwo bategeeziza nti bamaze okuteekateeka buli kimu era nga bulinaatuukira essaawa eisatu eddamalya ag'ekyanki olunaku olw'eiddo balina kuba nga bamalikiririza obulungi enteekateeka eno okusaba ye Namugongo kwidda kuyembebwamu olw'essaabalabirizi owa kanisa liganga lino ya Uganda, the most reverend Dr. Samuel Steven Kazimba Mugaruhu, erange sawe beisatu, okusinzira kuole isenkuru waka chikakati estesi ya kente kateka, eyo kulamaga okomu akaguno, eranga nore omumyuka wa chancellor owite ndekere ya bevu, ya Uganda Christian University, eranga nilikulembe ili mwente kateke yomu akaguno Dr. John Kitayimbwa benji byatu inongo irobulunji kunte katekeno aidho kuba yoruna korwencho byasinziro kuba atenga ajja maiso kuba atenga atu inongo irobulunji ne abantu abo muswaba abaidho kuba bulunji na mugongo oluvwa inmaruo kujja maiso kutangira echimbo obutasansana echifuse bana baliwo echa ebola echike kya bundi bujebisinga kumbozi eno omutestesi era kulira akachikako abitu inongo ile bukolokolo
5: abantu bafije bali abamba abade balina genda eweru baba bide kuyapote. Kwa kwa mbari uwe vizu vingi, abantu wa favela likirivu, abantu wa fabamba koi, bali mbufu mboga bakoi, abamba tide, abamba buza, evi guzo vingi, evi ogulamu, evi okula sente, evi milimu, school fees zibabuze, tebama nchi genda kubela uoncha, norecho, umulamua, ugomua kaguno, hatemukulu nyo, nti Kristo, emirembe jafe, amenya amenye visenge, era awunya egwanga, era umua kaguno. Kitu wafudetu salawo ya tuga ambanti engiri ya abantu jewa nyigirizibu Yesu ngaruachi incha wadabantu wagenda kungana ugenda kubira uno kusaba nga tuweleza abantu wabali makagabu basobolo kusaba na yenga tuwa kule mbira mkusabogu nga tuita mtimbe za television tuwagalo kukakasa umuaka gunote wali kulamaga ili incha to salawo na ugambanti ulamazi ugenda na mgongo neda ilata tuinago tuise kujanda mgongo ilabu unobu zenga zenga ya gadu la magi polisi na bakumadembe bagenda kubera obweru ne munda era bajja kukwata bakuwerekereko odeyo no recho bojja na yesigala kumukutu owulira obubaka bwaki bishop nga abuulira
1: yeo muwandisi wobulabirizi obwa Central Busoga dawusisi okuva kuno mugutu ndutundugu nogwa Busoga wabairenga abironsa ku ndiredi ya abantu Reverend Canon Patrick Kemba ategeza nti runa ko rwencho baidago bira runji ebiragire y'ekitongole ekyensonga debyobula mu iwanga Uganda ebyo kutangira ekimbe echa Ebola eranga munti ekateke eno baidago kusaba bulunji okusinzira ku nti ekateke de ekitongole ekyo omwido okugobererwa ebikolwa ngo kunabengalo okwekebeda bulunji abantu embera y'omubiri dabwe n'ebikolwa ebindindi bingi byatangaiza ku nsonga eno yakubiriza abantu okusaba nga basinzira maka gaabwe
6: nzira government ngabo yayemereza okusaba kwena mugongo kwa walala oluvainuma olw'ekimbe ekyobola ekyagwa mu igwanga sabalabirizi w'ekanisa ya Uganda yatuwandiikira obulabirizi bonabona mu Uganda ng'ali kutusaba nti Ulo kugondera ekiragiro kya government amakanisa gona gona gasabire ewa iwe makanisa gaiwe aye nga gagoberera ebiragiro ebyateekebwawo n'ekitongole ekyobulamu kale ndi kubiriza abasumba baife ababuulizi okukusabisa abakulisitayo baife mu makanisa aye nga bewala omugoiteko nga tugoberera ebe byateekebwawo n'ekitongole ekyobulamu naddala okuteekawo ebifo ebinaabirwa mu mungalo n'abantu okutyama nga besula amabanga mu kanisa tubendeza ekiseera ekirungi mu kusaba okwo era twongere n'okusabira eggwanga lyaife lisobola okuvuunuka ekirwaire ekyo tuyireeyo mu nsinza yaife nga we tubaire tusinza
1: ndikiriza gabutigonga zingire zingire kwao afunvu waine mpuruguma yobwana isi bantu chabazinga wabusoga akunkumira omutonzi bayo bulungi
0: ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga royo fm ondi kumwoyo

Ise isu kachiwalo eno radio ya chabazinga echinana no munana akatune sumkaka usuka royal radio.

0: musika.
1: Kumeno speed jetu lirumuka.
2: Wanaife! Kama vinga misikirize!
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.